0: Yung payo kita kisang ngunit ko agaupahan sa umaubah maan na kupi ko tabakuh di daka mga dodo si motil. Naniku na si motil eh, kini ko kuawa. Kuawa man ako nanyag daka.
1: Kuawa si Allah, makasinihan si ni kong ngantas ko niya aja kemiskinan si Allah.
0: Iyo, ingo ako di mau pagi, kuminjak pagi. Dang lupa sarapan pa jalan pa, kini makalepayan sa kadaka sa.